Ayo ne pangkani to wana ra po besi ni kate keroi. Korapa to wen nam kakawa kinna am tararua e korroi na kon nasira. Mesepura pe sentangira kiroura e ne itoris. Ne kameva. Kai kwa mga karukwan na naririki ya uwa wante po ngei, tetabes te bime uwa wansurei wanga wapi mwono uwa. Meru ya mwanko, santis, manim, metarim, o menasim. Sipu maika tangiriko maireere semenia, taniera, nipawa, ndeitaki me sipu yon makin. Sinam ni rapunata mereere awa ipanam karo ika naika mewa mwannang. Awa yung kani diante bubisi ni katikiro heri atangiraki iponukunan beso.

0: que para por apa tira ana service sino de te campa na atinta ni ni
1: ay ana kaka un roi pa na puti ko ni ka urinko ana services me ana products a mi campa na atinta ni ni ay kai tapi wana ka ko me ana services atinta ni ni ibukin po kami ana electronics me akakin ana ko naron to wana kunda yan laptop keyboard me ana mouse protectors o ate siri
0: away na pala away na nila kurrapa kurrapa kurrapa atinta ni ni
1: sa kising ay man na song ko riki yan na pata yan ink o donuts ibukin na mi printa neha na na.

Amen. Kuna mna fene kwa spesa nang ura yakin na ane tisa ngura. Ako kay bunti me tanap nang ura ira rikyo ina nang tamero ante. Tapa kanta ya yo ke sa ipon si tapi me wan warik diminisa nang po rai guwa. Na watara kiti kanwan dikiti te guwa ipo kim. Ana mga timetan raro ni kori ki me tapi kora. Taitan guwa.

0: tanawa ta kaya promote na kinakuha ng business. Karawan tayo ko ang ora, lakarin lang ng brongor mo, ay kahabong na, ibugin tapos ang nama ta. Sexy ngayon. Na, lalong na dahan tayo pala ko ang ora, eto wagin na. Ang ano ko lang naman na galing, kanawan ng promotion, ibugin ng business, lalong na na face, ito wagin na. Ilalong na dahan tayo pala ko ang ora, eto wagin na. O, ito yung meto na ganun ko na, nakarin niya ang katanawa ta. Nakarin niya ang brongor mo, baya na ko na, ano wala ka giro ang tapos ang nama ta. Ilalong na dahito ko na, magdahito ko na. Wanda nga yan tayo pala ko ang ora, ito wagin na, ito tayo. Yan ang kura kura, nakakino, anong kura kura, ore ka na, ito ang tapos ang nama ta. Nayari ayo ang chance. Get the services. Here I am, Bruno. Here I am, Bruno. Pana Boresi, I don't know if you have a good one. I'm serious.
1: BBA, it's not going to be a good service. You want to be a good
0: one. I can't get a good one. I can't get a good one. BBA. Tell me, we're in the studio. Are you going to be a good one? You're not going to be a good one. You're not going to be a good one. You're not going to be a good one. You're not going to be a good one. You're not going to be a good one. You're not professional BBA. You're not going to be a Ilarikin na bayan eh. Ako nalang pinakarawag kita yun. Dabarabi. Ibukin tayo na wellness. Iwamin ilipotag na maguri ay kahin naman tayo sa nakunti tao seka. Abon te botan naman ta. Ako nalang pinakarawag na niya wellness. Nakon te botan naman ta. Ah, sexy nga yan. Ako nalang pinakarawag yung track. Zero track. Kaya, naiya ron.
1: Eh, ang kota yun na ba? PPA, karawa na service yun. Karawa kina na live streaming.
0: Kata yun yun, ah, sarko. Ma, napakaway ka po. Lagi tayo niya PPA, buko na sa'yo. Ngayari PPA, kata yun. Yay na ta, ana service. Sa ating metuan karoy, lalong dahil social media, lalong the live streaming, ari na puno ko na live, kanuan tigin, tungo na matungo na, imo na tebota kaya wala niki, nikara ko, tebota ki, apu pura kaya, uri nga pa, iti metuan na bibigyan ko na karoy din promotion, na awareness, yon the social media, lalong na tegaw ay kabo.
1: Rita kina ko na rameri marketing at bba.org.ki, ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or BPA Mel FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin kariken buham nana services BPA.
0: Yep, isin the cigarettes in the cigarettes. Isin the cigarettes in the cigarettes. Yaman. Yeah,

kulmawin mga yuno pa mukong rai kira pasigay. Iyo ta kong rai ay tutukin ka kong rai ko. Nuko aki itapewa gawarungan tuwi kare sa mga rakuna pa yin tukin ang tapong ay at pima wawan turay wawatanga au wapima lawa. Mayroon man namda pa ni kong rai may iti mato ay rarikin ang leiro pa tapewa tatay man kay pa naturo ay naisi kong mer tapanin ni nam kong rai ay kira pasigay.

kunemauri kuya korona imei makina korona ipana pete onda ina meroki apun kuya na pete korona imei sinani kuna pete mayo ayo piko pinki mekiri basingai.

am rongrong wan dari sa mga rokon na bayo ito kina kanuan na mukhang rai kiri pasingay. Basi na pa'y bukin ng ram mo tayo man nga pagkiri pasingay na mga kinukon na ganang puntay na bayo na konti o ikan na roko. Tekrai di kaya mga katawroy bukin tungan anak apoy may siwan ni nama ta para kiri pas ada isi tapi watiawa mangkay asar ko inang na. Tekrai di kaya asa po mo kay.

tuwana tapu si ni katikira ina ba kang ite kana kora ba tuwe nam kakawakin o am tararua ay kororo ina kon nasira masibura ay tangira kiroura ani tawrisi na ikamel ng kayo kame nga karukwa na naririk ya wawan tapong ayu at tapas tapu ime wawan suray wawat nga wabu ime wanoa mayroo ya angos and nantis manem o tarim manasim sipong may katangir ko mayrere ke mayrere semenya taniera na ipena na itake masipong yon makin sinam na dabunata mayrene ke mayrere away po namkaro ay ka na ikamewa muannang oh iman na nakatangat ako na rin tangina kipahirin nakatanwat ang katikiro ay ayo kaya tapukusin katikiro ay ayo punta ko na rin ay kakukuray at tememe na yon na pera peso o ikan kawa to at pa na kakatikiro ay nakuhim ni tori si na ikamewa ang kaya yakuro uwam rilikin tapong ayo okay punta po yung mauwan suray tapong ni noamata kung natitikiro ay manimauri FM 89.9 ng bauti mauri tiroyot tapong mo ang nakakawakin naman na tangina towe e na iriyan ako yung nalubong ni meom ang tayo sa angura na kung kurang ba na tangira ka pa, hindi yan ka na kirawagin mayo.

0: business promotion. Business promotion. Business promotions. Business promotion.
1: Business promotion. Nakangangain ka na ko promotion kaya ako katanwata yuhan ka nang gilipes kukunan ni buwakay.
0: Aki ang nga na ikoy ko ito. Sireta ka na kong nanaw si Marketing PPA. O, ako na buwak ko na ba? Nakon na rin ko kanta na ngayon.
1: Yan yung kangangan karawan ng promotion.
0: Natuwang kumete ko ako. Natawa na iron Marketing PPA. Sikunando kong nari ang tanay. O, ni karawa ang tanay na kon na rin ko tangiriya. O, sikunando ni karawa ang script. Rina ng tirinyo. Kusiyaro. Arin ka na yung urati po sa lalata. O, yapon yung tagina ba nanon ang tangin. Ang promotion na rin na kanako. Kina nun pa lang ito. Kung kuna na bendo kong namtabo. Ni create a promotion. Nakon na ba? Arin ko po ni kanta ni ngaya. Bangaya and itang Roy. O, iman nila Roy. Nakon si po sa lalata.
1: Reita kina ko ira naranampa e ono wa tenu akia to wana nime wa akia. Ke isi wa tenu akia akia to wana wanua to wana wanua. Ke marketing@ppa.org.ki. Ke message na ko ira nana Facebook page PPA. Broadcasting and Publication Authority ke PPA Māori FM 89.9.

Now, ya pun nak kira run bersin tua. Ari ekak aji ye mayan nane kai pakatik ya. Jadi pun kosui ya di peso. Maya de kurigo. Pay aram iruia anak komite entok ibu gin tua ya. Wah, nana kapi meruawa ni no amat apa? Eki di peso wawa tengah wapi mau no. Jadi kaya nak jalan ba isuwa tenu akia. Awa isuwa akia tenu wawa. Oh isuwa tenu akia ono wani mewa. Luaiwa akia tua na. Sebab kata pana, ema itu orang nak kampana. Ay anan trading ngayang kay anis bonsai buginto wayawa wari nanin wa ake anaka pon tetay ay patawana tesua patawa wa tirwaywa na kan mga mi mayron anan trading wabubu at katirimen o tinabubu ni mabuhi takawumen o timuan na makanwanga na a ni mabubu at tara kuligo mina ay na po paim da kanwanga emon timetiroy kamraba mayron anarapata entok men the sea sport subcommittee tekeroy kan kilibes ibusumayan ami inamata wawatanga wabimano.

0: ye em ga nga
1: ne ko
2: oi na tra ga nga
0: kita te yang am
2: oi tra ye ne ko
0: ke ya kiram na nom na na services ppa
1: hen ayare ibu ke kita ren nang kanga na tur dia ke na nom a de ta ke na kon marketing@ppa.top.ki
0: ke message na kon na facebook page ppa a broadcasting and publications authority ke ppa mary fm 89.9 ke kuponi kon na bende ta ke na ko ren Telephone number ono wa tenua akia. Tenua akia to wana ni mewa akia. Kini pun roho nana kaunta BPA pairiki nikari na tangitangi mkia mkanganga ande nana searches in box BPA. Are ekata uroya ipukim.
1: Webman!

0: Ang kampanya ay yan ang trading. O siko ng design kung kaya niya kaya ako. Naroon the t-shirt, the cap designs, the banner designs, color designs, blade designs, cup designs, the badge schools, the non-locals, signboards, poster printing. Yay na para sa tigay na nung beta. Ibigin tinahan ni car, depo-depo ay tinahan ni bus, tinahan truck. O siko na nga na karawa. The king, ibigin takawabi matuwan. Anong trading, yay na para comment. Siko na ni karoy, tinahan dress, suru, pen PC, uniforms, vest, sportwear, kidswear, awa po ni mais kurkuridik. Ilaligin nila services sa ikan ni, o yay na para workshop, anong trading. As ko na na ni karoy, nako amika, repairing, o taka service. Yay na para medyo work. As ko na ni karoy, tinahan kausway, takatas, the brick mount, the tank stand, taka in open, o ay taka in katoka. Siko na na ni wiring service, o yay na pa, arakap in target construction. Ilalikin na services sa ikan ni. O yay na pa, arkaibo ke, ay kasko na na pa ni pupuki na ko imi. Ang kami yaki kamkan ka na ko, yami kako na kupuki.
1: Ay kayaran na arkaibo ke, apitinua. LC Lady Fatima, MA Lady Guadalupe, kawai. LC Lady, ito yung merawa. Ayong kan ni, kawai na arkaibo ke, erong di itira may yaki. Nuka, kawai di itira niyang. Lita gina ko ila yon, tinampan talapon, isuwa ni mewa tuwana. Uwanuwa, tuwana, uwanuwa, ke, email na kon gm@nnjk.com.
0: Kamdapa, mayroon ang kampana ay Anon Trading.

Na ko ya na usu mengoi ya kition mairo ya nakaro aika kition sengaro ana usu buna an toa toa takapea tarina resane Brian Stark menasimi yon nauru nasina tokani saki Tom ikiri smes te patete a kition I HBHS Peru rorono irekereke nanako Sakosa mete kukurei pa yake akave tiana te sina, te tari, te maane ao te rao ai pesendangiraki. Mangoia ki te on. Nikaranga inan te tapas, ai te bui mea uouwa nsurai uouwa tanga wapui mea onouwa. Rapatana, evene ne moyangana ieita. Takatanoa te anako meirou ya buuna ai atangiria, toa toa takapea, ao nasina mesipuna nikapene. Ena kaya kita patah nan temuan depong. Ah, ya tangan lagi takuna suanga sinau pa irian takatan watan dan kawak kayu.

0: accessories promotion.
1: Ano nga tigar ang kanan? Ay masin nila na wag wuta po.
2: Never letting you go.
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ito yung wala phone.
1: Kaya kina ko na yung Aurora pa yung telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay niya AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rinig.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, nangan Vodafone, agay kamuhan na nga iya.
1: Yaya lamang ay phone peki, inawalawale, bigyan na daw, ipailigin, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: Mungkin dua orang nak, balik telefon dia. Tuan nak dia kawal dia. Makan nak aku, Vodafone, tak aku wakan nangai. Device promotion.
1: Kada kaya anda kaya yon tingin telepon? Ah, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6. Na po na app, baka na po, nan dabubuwa rwabuy marwewa, na kon dabubuwa rwabuy marwewa. The Moto E14, nan dabubuwa rwabuy marwewa, na kon dabubuwa rwabuy marwewa. Ah, tabi wali, akakit na telepon na ika daw Royan Thayla. Ay ka, apaka, baka, baka, baka, baka. Kaya na po, bukitawa po yan ito yayo.
2: Yeah, ipun ka ko murala na ito bukitawa. Yung ay kami akura.
0: Ilan din na gayaan. O, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
1: Apo ang kay, wawa ang may yaw saan, o na nagirom, da pa ka na po. Yan ang kawawan da na po.
2: Yan? Ito po ba hindi embe sa QR? Yan na rin na payrom din may 1%, da pa ka ni po. Yan, di na rin ako tayo ang da na.
0: At ang rin tayo, nitapo. Napakamani, ilawi akara, ipairiki. O, Vodafone, baking, wakan, met glinik.
1: Yan na ba inanikay? Na naman na ba ito ang matuwa? Daytag na sa Peso Sport Complex. Ipagini ba nito ko naman? Telefon niya. Tawa na agi-agi at kaya ka wala umangan na kong water phone. Are kong wakanin na ngayon. Ipagin, welcome kaya kayo na naman.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, Nico, pasyon na tayo ang ngay. Haya pa ka na po ang kay water phone niyo na nito ko na telepon. Sa kita ba ka, ikanaw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon the babo kitawa, yon the

Oh, na kaparabura mo na kunang man na kaya nga kaya pun po ruway wa sa nako kaya mo na kundi roon karikira ko nung magbukin ka ba na nung ram amro ko na kundi tayo di kayo ang kawarana kaya kiribas ngayon.

Amin amrongrong wan dari semangar ko na bayin to kinan kanuan nam ko ngra ikir basingay. Basi na pay bukin ngra mo tay man nga pagkir basingay na mga kilo ko na ban puntay na bayo na konti oi kana ro. Tikroy di kam ka tawroy bukin tungan anak apoy may siwan ni nama ta para ikir bas. Ada si tapi wa tiawa mangay asar ko inan na. Tikroy di asa po mo kay.

0: 那干不呢？哎，我的父母。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。我第一眼看，也第一眼那个，你不敢播。有那个人播我的父母，也应该也那不敢播我的父母。俺们这边只用那种的 Samsung， 哎，得有 6， 你播那得不播啊？比没得我。哎呀，那边嘛，俺那给是，哎呀，给播呢。
1: 呀，俺们播那个 TV 那边那 Samsung。
0: 不呀，俺们那 TV 呢，阿哥玩的那弄的有。第一7，哎，我不播的比没得我，播那个，阿不播那来，我不播的没比没得我。我玩的难。The Moto E 14，哎，得不播的比没得我。ZTE 835，得不播的没比没得我，播那个。ko warana bennan tenu bi avi 78 at wabu bota tara po nan kai a po na roi po nu wabu bo ni me pi mer wa wa tenu bi tv 80 max wabu bo avi mer wa wa po nan kai a po na roi me mai na wabu bo ono bi mer wa wa
1: anaya anaya ngai ya mon te ka nga nga mo ta fo na ni ki Xiaomi Poco e wabu bo avi mer wa wa te tara po na an kai e po bu ki ta wa na kon wabu bo avi mer wa wa Tablets ay katao roi na nalbeira ay kati Samsung Tab A9 o ye pun pupu kitawa na kon tini pupuwa ni mea pimerwewa ana Tab A9 Plus nipona ay si pupuwa rwa pimerwewa o nipupu kitawa na kon o nipupuwa ni mea pimitara kapuwa ngay wawa de Samsung A07 o inareki rong tini mea pimipresent de paka nipuwa yon na mkaw wawa ntarepon at the A07 Ireki nane a my phone at the 17 na hakina nako o tapi wari kitare pon ai ka tauroi nanol beira po pangai pa yekyo kyo kitai

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kanika ulo ngay gawa mati. How about the new super plan?
0: Nani ying, naro may yung usan ng tayo super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. Ayo, plan, ali yon erik.
2: Ayari, kanike, ay wali nike. Nanika po nga nandara super plan si nanabuita tara o kukulay ko. Nanabuita kika pipe tata. Oh, the winner tanga the minister the tete ki this mess.
1: Ki kari ki to wanna point to know what the gigabytes and data. Or ni me popo the minister the tete ki the SMS. Ni si te mu the tara pona ina no mo pi me wa sewa.
0: Ai ari oria sta the wanna to wanna to wanna the book. Or ni te no wari super plan ne ka yana ko. Oh ye te gen so aki ko na kai ra ki na ko ye. I bugin te bo royer ang ka wa ki yo. The new super plan.

Na kay, karawang pupusiyan nengi on gokuri. Nengi ka, akim ka ipukin de queen dead. Sin kya no ipukin ang kareke sans. O ay nengi ay ka kay imga ipukin melbonien tanun natin. Kaya kilibes, pakilibes, ipopoto!

0: them through SB. In my name, I get a regular game and then a bank in a regular asset get the ATP, bank in John Napa get the World Bank, or I put Narata Terani Gripes. Teran pun temel ke water is life pun ingaya an tak ada kira kaya.
1: Pun tak anga anga yon sal tarau pun kain nanon teran nemoi e isa ke oye nanon. Aire ke nemera men meramani pa tangke ni karau amen store.
2: Utan bibita kin kanuan bong naron kurokuran tiriringa. Kira kin yabusin tari o tengi buaga arota aron dikin araran e isa ke. Nona ke men ni tarakin de service ipugin teran yapuni men auruwa ke amen kain nanua tionobay.
0: En a bebe de regente ran na isaki, et au roi ta ina ho amen menomen bibita kin kanuan pongi roya kan saf tarawa me peson santa karigira ki ai.
1: Ai gai da bewa kanuan ta karigira ki ai, to wana, katien mwa misin no ran na ikabu ura. To wana te makensi e de 2.5 million liters, o ta ka wawa ipeso, ta koronga 3.5 million liters.
2: Wawa, katume ekin nausin kapeni me paipun ran na ikabu, ina wake ayo, ina non tiririki ai.
1: Tenua. The solar PV farm. Ayore na buka BUB ni karegia te korakora mentai. Are na kaina no waki bukinu maguri ni misin nonoran naikai. E makuru yaki roon te stav tarawa renewable energy project. Get the strip.
2: Awa, katina tuando ayre in the water reserve varipondiki. E na ataki roomi te potan no ameta pa ara water reserve e pontime tuan ni kaponga naaki o ni katime tuaki ro ayre ina e bukinu kaponga naaki na.
0: Ayare nang kakawakan na ikarikita ito po tan naman namin takarikita kayo inanun na yatay nuwaki ni kabinay paipuntan na ikapo waikai. Wasan na tarong urungan takarikita kaya na wota teise ay isa kinakon kiripes.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project kaya ni kawaririkena at this trip punte uwa na takarikita kaya yon teise ay isa kimentay ari ikatiyaki pa inakatameroa aron na nawaki me anamakuri de PUB yon teise. Wawa makoron takarikira ke yo, pa yay as trip 1 o yay as trip 2 ay atapin wakin kay. O takantani nga pangana bubunga roy o inapundang karikia, tipitaki metetemerwa na kontarawatine ina nome peso o pun kiribese apanin. Digi, ni kawaririkian o tanakin tepa o pun kawaririkian nepe kapunga nakin tepa.
1: Ay pun kukongurara nepe kunang dara pa. O tayo ako kunan ka para para patira ko kurun strip 1 o strip 2 patira roin o yung tapeya.
2: Apon nan, mayayang strip 1 gani ipon tapi may katiyan sola panel si bukin karikian to kurakura kitis e isak mentay. Sola panel sa ikay, aki ating kay pundiki, ntakawaya po. Makurun takarikira kayo, e maninagi men the Asian Development Bank, ke dipengen NASA, the NFET, ke the Tautera New Zealand, the SCFO, ay pun nam Tautera ni Kiribes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men ka siyan to korakora mentai are ina kariki men na sola piano ai ina nga katia gitar itandio DMGC ibiso atu wana na pe mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles ake anati mai pondigi na ko peso ipkin tapira kin tesia takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentis o katiyan na patapon saas ibukin na ka ginika ay kay warangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 eh pupato yon pamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kameuakin tirakay kitiyane yantare mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meo tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenoa metanuin tiepe mentiyepepe kitiyapus. Makoron ang ganda yo ari imanina kimen the Asian Development Bank, the Ireland Trust Fund o pon te tautega ni Kiribes. Ipukin dongorokon takarikire kay yo me anakakamakuri kamkonan ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara opisin te PUB ipeso na wantamakuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, ke the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katira the STSP.
1: The STSP buntuan na nakarikirak di Tautera ene na yan na nataraduwa di Mise ndeita kime di BUB awai rapatarik tabewa narun di Ministry of Finance and Economic Development meni manena kime di World Bank ndi maise na mani e di primer wewa di milion di mani na Amerika.
4: O kante yung ani tira mi tagi di nangi karikirak yan?
1: Naiko, ang totoo nangki ang inakangapun nage di bayi account ana tagi di STSP pun karigyan kata meruan o kamaitan digi rovi ay kaamiano yan naus on community. Nikawa ay kaasan din yak yon sa Tarawa. Utok aki atan makurijina non deidei okarikirakian ayokonapa yon katimetuan roiroin ro. Awa itemakuri me communities ibukin ipitakin okatimetuan tianwanika kaisak ibukin temuyang roi teisak otimerurung.
4: Iwaran? Jai nangin rapa jarangin me tata roi. Okunani ni kaparapara payawa makuron nani karikirakian?
0: Wawa makuron ta karikirakiai patungwan apun katamen nausakia swain tome metemain siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kung nagatumain siwa lang. Takawawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinia.
2: O ya kawa, ay atake tinagin na mikarikira kyan?
1: Kaway ka atake tinagin pi STSB on peso payri ki tigini piyaw nani kay tiyorere ki wis atero o way tiyanano koswe.
2: Ngayani, ngayak nga pindang kokongura. Oka, tira, makuri ayawa akin kay yan di STSP.
1: Iti ime to ang kay nung aki tono pa inakuntinibuy ano kami uno toilet di Kiribas Housing Corporation yon peso. Kaysa kan temen siwa network ayawa akin na pang kay yon pikinipew. Ina mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Iya sana pang kay menbubong aroy onsan kaukwa kiti wash demonstration moto di KIT peso. Bukin tiyang arayre inakoy atayin di KIT yon kukakorun tinan sanitation systems. Yamakin na bangkay di sanitation pilots ke katiyan rogi ni kakatay ay kakakuakuro ay katibuy metenuwa maisiya aki anakatiya kinapa yon apero.
2: Tibubusi na koy mi kain South Tarawa kota mi pouto ka na kon na mikarikirake at STSP ibukin wayakinan o katimetuan timeo roy, timeo roy o timerurum.
1: Katimetuay roy rin rogi aki asan katiya gyan ti STSP o aki yon na pakawayan katiya. Tararwas wan temeuri o tisak inano na mitay ni kapuanganay rogi ay kapuo waikay. Paina ti tupupay me ti tupun tayna. Karina koy mengen amrok ni green bag. Kapuanganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush ni tayna. Tararwai rogi ay kay narun na pon noin ampay. Di bosini urwak ni detay yaway akwa. Arabis, imena irarikin ti BTC JSS na abisin ti mektaong kwa ni kaway. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Ara number 7402619 2. Kambesin raba o sinabin ng tikiroy na nun wikin takay

Oh, ko tiba tiba nung ora yaw na mawri FM 89.9 yasan po tabu yun again tada yu sa rokon tukin ng anuan ng katayri kayo dahil kindi bunga yu kaya de tapas tabu yung mawawa bangin na makain na suray uwa tanga wabu yung mawano taka wabu yung mawano ang uwi kinanon dahil kayo na katikiraw ni kinanam dahil kayo ikatikiraw ko ma kayo namata kasi pon rokon tayo bangin tayo namata kaya kung natin katikiraw ma musu mawri FM 89.9 yan na mga okay ko na kundi yung abong dia wa ono wa magano wan na ka usus ke uring are ya tene bore bona konde nga bu ngana mon tai anu wa ki kan wan na ka usus mauri fa mai chinan bo nai ne bken kata me yam karina ke mina non te te program mane na wa ki na konde nga bu resen kamero ro men namru na kan ba na me yon pair ki taro ayu tare mon pita ke te groi masum uring tataro man masum ke karo masum ka usma ko na konde nga bu pas sa mga wayan wa ki me kan wan te tene bore na karo wa ke de peso complex te groi sa mga buo na kung narin mo na.

Oh, di ba nanta Mary na kwaim ko yako usmahakan ka uko kiyan Mary FM 89.9 na wante mo ni nga pong kita karangay na iyo. Ora tayong kayo ya sa drawin po iti awan mi awa ito wana diminisi mo inti awan mi awa. Ito wana diminisi mo inno wante anon rawa kiki ito wana diminisi mo inni isuwa na kwaim ko yan inti anon rawa na. Awa yung ganda kanuan narakan ako pa na hari yanang tawroin waki. Ayo rin akun waki na kinapati tirakan ka na ko pa na. Mente, Pesos Port Complex, ibukin hunguraya kinan rungan ana kapuy may suwan didiki. Ni no me tabi ra kiripes, arin akun buka meruaki, hindi Pesos Port Complex. Yang kanuan nam kanako palang temani nga po ngayon ako na kunan ng waray paikari kimente teiterari may peso areike hari na waki na kiyay kupu kameruan na nakakuy may suwan diri kinino meta apera e kiripes yang kanyarari po ta kana amena i peso nte taya iyo nte taya kirang men non na kunan kanin reisu kome nga iya pakuangan na taya patirang kay ania waki na kike terayari ki mente peso sports complex.

Haan ko ya kong orai on Māori FM 89.9. Nā wara tai mua ngai te pui mea wa te mene se mui te awa. Ne mea wa.

0: Maya di songora on the data yakimen or snakaning and yara report again the peso sport complex. Ibukin di post nakin kanwan te bayari in the India Wayu, okay, Tirana kanwana make Senatora in Ora Rira reporter, Akiamen and Kain the peso sports complex. Angayas na si Norang kanya yu. Ngayang ka na ako ngote pa na may kanya ako kwa ka na kwa mdi boss.
1: Wala da pa na?
0: Ayya ka na kwa.
1: Ya ako na nabiligin ko ya ako. Ako sila ka nung ngurahan na ako. Dawa yu. Ngayang pang so sa tarang kanin. Katame po. Ano ang si sport complex? Tengabung ayo kan, dengan anak kapi mencuan, kami tak kira. Akhirnya pasti. Ah ya, jadi itu orang ni, ini nanun di sport complex, ini nanun di kineran kita ayo. Anak, sekarang kan ini kita ni ya, kan kau ngurai ku. Sebab ya, sekarang ini wajib kita ini nanun di kineran kita di sport complex, kita terorangan di tengabung ayo. Oh, naro na inuori ha. Amo lang doro ko. Eh, tukura kasi, ati ang tiragiray. Naro na inuori ang kaya, diging siyo sa KBS, araw kundi, tatay ayo. Kasi ngay, ati ang nabit, si Gwet Hart. Oh, ay punang ina, ati ang tiragiray, ati rin, ipa mo mo na ni paske na ni boyen boyen ti tingabong ayo kaya ya mga ruko na ba tiyo tiyo ato ti tiwana ayo ya wo siya ten tira ide ide nako nako rari kibe kustensyam na ni tira na nako nako ti mekin ayo taran na inoria na bangay aroko tana nirwa tatlan nirwa isa akas na bangay. Ayo, ayo, ayo pun.
0: Anai, tenani apa cerah ke pun kain kita.
1: Ah, kain tu, terbesi mai China ke tu? Yeah, Republic of China. Ayo, iman orang, wow, ah, kita kita zaman ayo tu, tepurin ke? Kan lain orang kan ya, ya mana ni mama istirahat kan di nak ni nolun sport complex dengan tingapung aju, nolun lain orang kan itu penua kita kan kan itu teri dia kiri dia tu tokorak, orang musimah kan nolun tokorak ini, macam mana tu penua kita nak abi mesuah ni nolun tak pernah kiri pasun tingapung aju, okay? Kau siapa ni kan? Ya. Ana kuna bungo ngora ile yeta na. Watless. Rando wae ge aga kaya na tabu mistina kon kanti. Ade de arantiri na kon kanti. Nono de sport complex. Na wagi na ko. Ido wea tan tanu ta tipeo ni mama nang age ke gera kwarin ke gera kunarin ke sport complex ni amka kunarin tan me ke jadi tiran ta kawayer nako nai tan di ya andu sina ko ni tiran ari nako tan dak de ta kawayer de sport complex. Ayo, amanan loro ko irwa. Naroon na iori ang kaya, mga amanan loko di kita dinan. Tanto wa sinapin dito yayo, taan sef. Apunta na kinapin ipipero nga, aron na yara aray. Ayya mo, ini ayya. Eh, hindi ayya irwa.
2: Ah,
1: Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na. Ngayon na.

Ah, ngaya ang fa ngani tapen wa ki ke ka ha tapen wa ki na ki te ta ka ta uroi men na mi na mi ko na ne a sala ma nga pon no kir ko na nti ta ye ye ki me ni mang kai a ko ko ma pon a sa ma pa ngari ta ki na ko im ipu kin ma nga ara ri ta ka ri me na a ko ara pa ri ki nam ri bo sin te nga po nga yo a ngo ya ko ngo ra yon me uri FM 89.9 na ka ta ni nga pa kwa tapen me me ta ko me nti ta ye yo ni kan wan ti te ri bo sa kana Estan daranga kina koyim mente peso sport complex mayroon de menara ripo tay ke yere te ware te nang fang sos yang inanun tay ke mens na mga pun race ko rikin kan de me kanwan de ripo simina kay yon ka waina nwa ki te te tayar ya kan ako te ya pa na wa ki te terana te pore in ke mayere pun au kan tane ga bangko ya ko rayon me ori FM 89.9 kona de meton me me na ira rikira Ori kin goyen ito kwaki kona me kin tita yeyo pata yo ye ora kim akiam ka nga nga pa ko na kona nungo ngora dinanun panan kiri pes ta ka para para ka katam ne yan kanwan te te bayan e korawa kin te peso sports complex tay mani nga pa yo en apun live na bangkan yon te Facebook

Ngayon, kami raribot ka na tapimen kamamang kakatawarin kami. Ibukin, reitakin kanon di umura na wante takarangay na kita maling apo ngayon.

Boya gongora yon meuri FM 89.9. No wara taimangai wabui me. Ono wa te minister ya borai te wa ono wa. Arari bo ta kana ibe song kana rona pa kam te meto no gongora yon meuri FM kam konan data ke na ko. Nte nte nam para kam pun nataya pa yones mga rita ngorara pa ya pa kayang kay kanwan ta katauruan kay yasan kita na. Iteran ni me wan tita yere angkwa pa na waki e kan wante porein. Ngayare ngana kamungora men na mi tapa na kam teiyain tita yeyo kamawe kwan ritake.

0: Ah, warang ko ya ko ngoran ti tayo yung ganyas na kay na ko ti ti tayo yun na ko ya raripot aka namin nanti ti stadium mas na ngoran kan ni roya ko mga na pinigin na yapan tayo ka na natawrain di pos men ti stadium ay na ko yung mikain ti stadium
1: way yu was tawrain ka din ko ang ngoran ko kanwan ti tipo ti tipo kameru eh nang tawrain mga ki ay pun si tapi wali kita tayo ng kay kito ay si wali kita minis kita otawan at minis para naman na king kanin kanwan na mete masis na nung yang corona peron di stadium kan infeksi beso amen wa kena kat dia kata roy asa na pentu ti tangaya pun mana na pentu pani non stadium iru irwa rota kena rona kena pemia ki ata pena pen wa ken roko ki kan wan ti programs na ti metuan kata ame ko han kana corona pegi kan wan nampung ayo ke di toya kiri kiri rokom ikan di beso sport complex sana konang kan den desi ko an wa ki meng ko nanun daraka no pana ame wa yo ngayari ti metu kakani rey rey kinam ti idio mekan ni pa ako naki tatuan ako ni kanwan ti buka meru ay wa kinapay na nun ti tinga pong at ngayon ay bukin buka meru nga nakapi may suwan diriki aperet ang nagkidura kiripes o wa kere po narapong ni noame tarapungan kukurays na ti meto na pen mga kimekay na pangayra kasi ti meto ang roani po nakanak pa na ay mewayo ni gini mo ni katiroy tuwa tari mo ni pitak inanan tapi wa detay ako na konang kanin nung raya kinakanwan ti kanak pa na na pemeo may sinano kuyriyara ada kurang kayak iya na tau roy na pen divos na kanon the program na nun te vakin roy te the program te ngapo ngayon sa roy you know wakin ngayari sa kami uri di kaya man tumay turdur na kami ni kapen eh na nun te harang kapi may suwan di kini na metan di tayo yu sa na pen te kiroy na nun te kanon te tebu kameru eh sa vakin na nun ang tayo yu ang te meto na pen kakauri nga pawake te de songra na te meto ang divos mengkwe yon di haratapay kayo the stadium din kaya irwa kaya sa natimetan kung rai ko kanwan ti tapo kameru hinanun ti temerei kay roon na kinabi may paaya kaya nako nandiki kung nako na natang kanin ng raya kaya hinanun ti ngapo ngayon ngayon ngayon kameru rung ko kaya tira wakin may kanin na pen sa pangamiye ka kamataw roon na pen roon nire may kanin pangayin sa natimetan nipon wakin ako on the race ko may kanin din stadium the sport complex si peso na kaya nako nakuntuwa tara mo nipitak kaya yung nairita kanwan ti tatay ayo
2: apa bah monika kau kan ti sepanjang kanau dia mai tertutur nak kau dekik pas aku semangat dengan apa ayo kau tapi mai suam jadi
3: ayah pola itu awal dua asa kau nak dengar apa yang lagi temas dayu
4: distinguished guests ladies and gentlemen the time now is exactly 6 a.m. and the march has commenced.
2: Ayo, tetapi apa jadu? Senang, kena kau nak bayar atau ribut akan ramen nanti di pelikin di terawih di yogi. Panah di pusing akan wan temasan yang wan tangfang dah. Ia kita topi yang kena.
3: Alai dua, aika kamu kali ni lagi. Apun kali ni kapan lagi seru kau kau wat tepung kali ni ayo. Ya wak temasan kai ada kai lagi runtuh. The police pressman, di punya kini ya. Anak tangga di kita kini pressman, di moment pelatuan number one, number two. Oh, di punya kan ni ini aku tenian, aku urunan, mohonan ini nak.
4: Honored guests, ladies and gentlemen, as you can see and you can hear now, the parade has officially commenced with the police brass band leading the parade.
0: Ngayas na si Nora Mangkanda kanwan na rewa ki sinano ko. Iroon na nun nararipota.
5: Raceman, iyo, naroon na kay Kuran Tekin na nakoyong siya. Ito tayo eh. Ito yung kanda ngay. Iyere sa tao kaya kaya rin yung tayo may natante sa sport complex na ako dinakin. Sa iya yung natakay kaasan na bante niya inangan si Jan takay ni Mante tayo ay ay kain kami nakipan si Tanan PIP niya taron siya. Sa tayo yung si PIP ay kain kami kaya arang kaya na kilo yung placement. Yes, kung ato niya siya sa program de buat nak kan ni pun de secretary de secretary general and the specific island forum or I mean ang kan ni de charge of affairs of the embassy of Japan. Yeah, I'm the woman VIP at the night I can attend today. tepa ya ri tinga yi na bante te mere na na te sport complex ye te pa na ko nan banga pita ki te pa na ki on dangin ni ka ungon ka usi meta na nan te nga po nga yo ai ri ta kan tani apa apa ki pa ko ron ni lang ai te ta kan pa na ne ong

0: Ante tayo sa namang kantan nga daritan ungurara meron yung raribo tayon peso. Ayos sa kain na kuang kanya na kuya.
1: Ayo, naran ako sa nungra yun di niyeri sa nte. Tinapong ayo ay kunti nungra kan yung ayon ni kiran te sports complex ni kiran na ako tinakin. Yen naran na sa tekin na tinakin te tinapong ayo ya wakit na kang kaisin duwi. Ayo, sa inte achuk na yun. Ewa kita kena pernah nak orang nun nak orang ni kaya nun ti cineran ti ngapung ngayu. Ayo ti cara ikhing ni ngayai. Ewa kita kini ti ngapung ngayu nanti Kiribati United Church ti KUC.
2: Sport complex.

Hi, ang kuya kong rayon, Mayuri FM 89.9. Sinatime to ang kakanta nga Mayuri Araribota, Mente Peso Sports Complex, ibukin date and di kong ngram, ni main ne waki, kanwan na rin anuntimere.

0: Nga po, dayong hali ang mga kailaki ang sa tayo New Zealand na kung kilipas na kaya na nako na ito po takataka yon the stadium.
1: The New Zealand High Commissioner and his spouse are now escorted to take their seats on the stadium.
2: Ah, the day yung kani sa kugray mga busmaya aray ruwa wina aray punta na sa tayo Australia na kung kilipas is Excellency Mark Fox.
1: Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are now ready to welcome the Australian High Commissioner to Kiribati, His Excellency Mark Stephen Fox.
3: Ayan na, Australian High Commissioner, Australian ganyan niya. Eh, mga kadenda kaya na mga kaya na panya na dua minte na ay kamisina New Zealand na yasan to kadenda na the stadium ay yung kada tayo na ay kamisina Australia na ni ay kadenda kaya pero nanda tayo yung kada ni kaya na pa mukan the stadium ba na lang ara kina pa ti
0: ah dahil yung yabusyon drama ang sa ti Australia na kon kiras taro na gusto ay kilo the protocol officer ikay na kina pa ti details ibukin ti takarin.
1: The Australian High Commissioner will now be received by the protocol officer, where he will be escorted to the dais for the general salute.

yung kanya sa mga kura. Di lang yung nakakawa kina pa yun. Nandang tete po kamero. Nandang tete yu. Eta uro yung kanya. Yung kaya kiti tete po yung kiki. Yung kanya po yung voice man woman. Kaya amin ang kanya yung tante tete kayo naman. Nang katay yung kanya yung kapaya tete po yung kayo. Ike nang tawa yung kanya. Nira kaya kiro ay nakon. Hindi na. May kong ataro yung kanya tete. Ito ka lang kayo bukin tete. Yung namatan na para kiri peskin. Naroon na resan ka para kiro yung MCs. Kauringan Roy. Wani irakian berakian na berakian di bersin. Tapi punya uang surai tangan ruah bubai sepunya meruai uang. Awan kan ni detai tima kura esar koi nanan detai ayo. Kakawakin te program te ngapong ayo. Aku pun te matala pen roro ni ranong ura. Tinanan takanak panai mew.

0: ya ko rain kan ni nena te buraya ki ya ta ikarawa ya sa rain kan ni ira ki akin te yo ki ante te yai apa ente me tona pen
1: men ai ro ai ka am kan ni ni ko te ka kan ki ni pas ni ka ben ni kai yeso ye ta breaking na kara ki ni pas ni ka ni ga ro na pime shu ala ni ki ala sa ko na ro ko gurai de ta ro me ro ko mo ni ka ga gurai de ba ma yo so mo ya o ba ya de ga gurai
2: Round of applause, please, as the Kiribati national flag is now raised to signify our country's 47 years of independence.
1: On the day you are degree in the break of the board, on the mind that is in Mangawaki, no other program, I mean.
3: Ay, pues sin cambiar, ahí lo hay, cagamos para ir aquí.
1: Te llevo a sepere en Tecateca.
2: You may all sit down. Now that our flag bearers are returning to their positions in the field, we are ready to proceed to the next part of the program.
0: Ay, nang mga naong kanda kalon te program, marimin aquí en Kayasan, no quiere kakin. Tani rakyat te break na konti inukan roi te meren kahit tara roi te kaini men
1: Pero dua aika kamri ni te yei nang taurain gusmaya kausu nakara kausu narata uteka His Excellency Minister Stanis Mamo na konti podium ibugin kanakuan na nateka ni peo Awan tiangan kagati kiroi inalon na nakawi mesuo ni digi pongin na pera ada sa bukabaru yata pongay.
2: Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, His Excellency the President Stanis Mamaw will now deliver the National Day statement.
1: Sa bumsi sanga pera ni busmaya ala President sa kaniyagi His Excellency Stanis Mamaw.
2: Round of applause, please, for His Excellency.
0: Ay kaya kanina din ang nako na pagi kanan na meroro ti kausun na pera ay
4: sa kaya ni mo na meroro kin kauringan nakabi may suwan ina ang tatara kiti bes ay pura na tagamay uri mo na ko iya ay luay ka din eh may sinipun ni kiti bes ay kaya raw nila narapong bukameru ay kakawag yay Nakon na President Nairo, His Excellency David Dadian, MP, Madam Minita, Deputy Ministers, and members of your delegation. Nakon the Secretary General of the Pacific Islands Forum, Darren Wanga, Makain Natam, Akain Anasim, na ko ya kaani kiri pa sin kapta ni na imakin na korore ni ko tak mapanata Christmas jamanday na marawak ang tapunok ake kamami na ye unumani aunay ni uwa ni kawa turubwa ka at sa ina ini turunong dikira kaya watay natanungin na rea kaalisa Apo takin nar. Sa samusta ni tata makain na tam. Spika na naman ito ni mga tapo kilibes na kain na tam. Minita makain na tam. Tante na naman ito ni mga tapo kilibes at kiara o nila na kain na tam. Mayhiya o kaunsila makain na tam. Tani kurupuki makain na tam. Tante na yabatira. Members of the diplomatic corps and those accredited to Kiribati. CEOs, our board directors, and the Nakambana at the Tautech, Makaina Bami. Kambana business, Akaroni Nanavantipongai. Tapata Akaki Tawakumia, you own the Tautech, the NGOs, Oyerabata Mok. Jon Clippers ati tua metua. Awa yetei akiye kainanuia aika koko. Kain chokomete nikatoka metera. Anake anakatoka ake ya metera. Kain chokomete ibukin anapong Clippers. Kain narapore nikatani. Tarimakuri nte tautaka. Communities, women and youth. Araki no naraki. Atani kaitaki, akia kawa kinaki. Dita kina unumanin, unainin, te meia, kausira, dita kina mitante, awai tenesi ni peso, awai kaa ni peso ni kapani. Gaisa nankawara apani, aka katika ayo ibukini bukameruan, arapu ni inamata. Awai puni ngayina ni kapani, akia areke, dokura, di ngapungu, Atamaru ayu. Nona kina ki amura tapo ki amina yei beyond the live stream at the radio. Nika kouwa kurun anakabi imeisuwa nidiki apika mwanda tangira ki roura anakiribas. Nara nara uya Yesu Christo ayakukure intabeka anakamauri maituro mitauteka anakoyimi intemwani ngapun atamaru ayu. Kamna pene ni mauri. Yani mwana nga tepana nikakai tau. Nikasikurai, nakonu uwea ntimeo, ibukini na tawarua awa nakakapaya. Nakoira, ayakururoi. Wa imwara aliki, na tawarua awa nakakurakura. Enatimetu watirikiraki, sakapaya, awachirau nakonapela, ikaroko hankai, yakuru wapimaisuwa, araliriki, ni inamata. Sekakowa ba arapung ikauling areken ni na matara irakaitan na kanuana amen siwa taka trakan naren na yatak tipina uwan turay tipagara tatas siwosa siwa tara kauling na konjepong ay jemuani pung tipina ceni uwan turay pa ang ani pa le arapoto na matar niira ceni punipo. Ngaira ke simena yon kilibas. Tarira na manira na kemena isinan kuni kilibas. Deita kima ata intire ili akarawa ayyanepo nepo ndokawano po ngayanako keni poong dikitapyo. Arakaina omata intire ili kiyo kunjepo ngayakakawak alisakona ayya nisiro iya. Nanora aron dikira ken natera na rapoto namat. Nanjita yari simuani inamata yi nikarokoa tuta yi. Kakawa ken nabate tepong ayo pa yakaw nira aron dikira kera ayo. Adere ken na imuyen cho waya neroro imerenan titaw teaka na adabata ikaka koko. Si ikadine dine imerenana awaybunti ikarekepay nuwak na konjakanta niya. Apo nanuak, nananak intemeo ni Kristen, inanuntunan, ay abima isuwa terik. Ay kaipay, ay kasiriyay, ni kamomo, ay ni kakatongayay. Apo ni kosa na kontipoto ang nata, paasa ko na pay. Niyango, ay nilin ako ni buka ni kirakira, ay kinakin na pera na nga ay katas. Iyango na tatayri, ay ka anatopay, Nata arakati na anwara ikaka kokoro ibukin dikiraken natara wara poto nami. Autataro nakon went bell painati metu andawanira ani pukira inaran areta inika itara ikanganga ani kairira inaran wakira kira ibukin ikiribas nkai antai ikana roko. Anak ibu ni kuala, anak kami ini isuwa ni na amat tak kana itu kana. Di metuan dan makara, ibu kini kira kira, na meuroi. Kendai dana, a sustained momentum for a resilient future. Di betul ni yang wajo, ibu ni kau tadi di metuan, anak makan dan kita utar. Nenek nenek makuri, anak wakin topa, ibu kini kira kira, kira kira. Amen. Ryan, the boat of number. Setopa, nadi yang si meto nuwakina ko, inaron ti taratara, ay apapak. Seksi intara atiruro, ay, nantara na atiruro, ay narok. Ayyo, adi ikatutuluak, nanakanuwa miniya mi tautek, ibuginuwa mi teririk, ay tekevi 20. Paano na uroy, anam narurung, ay nati meto atirawu, Iru ya kan kiri pas. Jika korban danan jadi puni kurang itu, ayah kain danu ada pon dam. Jadi kerja day, acara itu kira temaro. Nuah kerja aku kokur, payah manja utuk kira ke, dikira tera, ayah kiri pas. Enyang ke iya itu ya korban iya mo, dah itu betai. Apa si cowok nara takit, pas nak cari neto akin akin natera, acara dari kiri san. Nanawakin tautek ay inaamata. Ikarawan tis, tiliyay, ibukin dikirakin na pera, ora po ito naamata. Titay ayaw, ayaw niya tani kay Lili. Yaw kilibes, ibukin tamaroon tawak. At isasal nori ay naman dumaan, ay api may suwa tiririk. Itimeto ni kay tauya tani to pa kilibes, intay ay kanak, ikarugo at ipong ayaw. Ngayon, Tanda yang mau kurmaka, asalkan anci jual mana, ni pun tairi, kini tairi aru. Jadi kini terkini 20, esam itu outer. Di dalam jerawat now ini declaration. Jika orang dikira kira antara ia pa aru nuar erik, aru wamana kon natera, enak itu iba cipta tu. Nasional kurmaka. Ia muiya, anu makuriya, pa enari kira kira tera, ay kiri bas. Kanuan itu bumbu ada bumbu, ada kabelnya ni tau tera, ina mencera wan naui declaration. Depan ikanis, roy mati kipuni koran diri kia. Ime ente makuri kora kora, ane nguang kita kau ente bumbu ada bumbu. Ime ente turai, ikaroku atan ente diri kia yo. Bukure inta kena pa, ime nguang kita ente bumbu ada bumbu. Amai senjata mesin nano, aikasa, continue wa tersemari di nawa, sekarang ibu buah. Nah, amai sedikit, aikawa di karawakia, anikansa, anikansa, araya, pak ni nabi isubi mana nawa, sekarang ibu buah. Sekarang tanya apa anikirana, aikawa anikawai anuakinai. Wahari aikai, aga.

0: Pastor Corey Smyer, KUC moderator, Reverend Tatis Thoma.
1: Sadataro, Teadua, I go Marka, I go Daudeka, I go Melwanan Wangai, Oringabo, I go Karika Diamata, Bakadotongam. Awangan diwamata te wana wana na te rapakau pa na ko nani meu na ko nam kandani. Ara ko tangirira i minus tangiriku, minus oni makin. Ni ko roroi nam tangira ko asa ni ko asa iru ni Yesu wa erawe nge me te ipuki a kai non na. Korapa, ipuki ni ko roroi nta maruan te inga pungai. Ara sa ikota gie inga ira i kakai ntarawati ni ina no me besu Nikauring a kururain anakapi maisiwani namata apara ay kiripas. Ano deka nito wartaw deka ari dekin narabirestens tibungay si bubusiko pako nakakapaye jarabana ko na ni makuriyaki o ni kururain nanuya ibukin di kirakiya o kapaye ya kain kiripas ni kapane inanon diruruay o ibukiya ro ay kanaro. Teatua ay kumaka, kakabaya para ay kiribas, so kain kiribas ni kapele. Karikatara batiata ay raw. Mandikira kiya ite tangira, matiyo ni mek. Damara ay kumaka. Sikaskuy mo yako ni meura na kwaim, o ni bubusi ko am raw. Naam kakabaya, ni giran nawan kanwan de bungay. O buong aki anako nandi kibaro ranikaw rin ay namatan na para ay kiribas. Uwa tenga uwa bui nono. Aika ya ratataro. Deida ki maika inano raskani guru ni Yesu. Aya rawea awarasaka meo. O de rawea meirum. Ina te imato anikawa kinira. O wanako ya rawea Yesu Kristo. Nana tangira te adua mana rawa te tamni yari rori. Ngai arimui anakito. Amo.
0: Kutasindapa KUC moderator Reverend Tatis Thoma ipakindi taror katikroy an kainin titayay.
2: Thank you very much, Reverend Tatis Thoma, for the closing benediction.
0: Alaywa ay ka kumparin ay titayong ganon sa loob ng tapagoro na parang kahawak ay pun tapagoro ni karin na kondra break o anin yakin kunan apera ay nakaila kiro yakan di praspen.
2: Your Excellencies, ladies and gentlemen, the next part of our program is the final salute to our national flag and the national anthem to be sung by the Kiribas Police Brass Band together with all of us here today. We kindly request that we all stand.
0: Commander.

0: ay hindi naku kuna yan daw ata kan kasi yang kan mang ko ay rain na ya san tey ay ke uwa dere na yo ke pate to na mane mani man ta kameng ay nang kan den ta ay ke ata pen kai dari ini nih orang di ke kalau ya ke nak kaitan ke stadium mana nih Alkesia lakukan yang lain dari Amonte ya. Ayah, ada orang yang mengawalang mengawal kaya Mas. And I'm going
1: to say, Salve for the USC.
2: Let's give a hand for the USB and stay off the Gilbert campus.
3: Ang kaya akin kaking ganit ay USC.
1: Pastor Square, the Gilbert Pastor Institute. Salve for the USB.
2: We now welcome the Gilbert Pastoral Institute, or the KPI.
3: Aya, ready main kan itu USB ni tu, yang nalaran dia asal depan kata nak pun kain tu, dan aku orang depan kata ni ye tu, tiada nak kata ni kan, tu KPI ke, tu Kiribati Pastoral Institute ke, tu dia yang kan ni yang kapuro, yang mainai na ye tu, orang ramu perani yang kan ni tu, tu mainai na, main ya break na berak, mainai mui, awak kalau kau nak pangkan ni, guys right, tu tu ye oke,
1: so we,
3: Aya, takarin ang kanya karaya kanga atawa on papaya o kasuya kay tarati on the stadium kaya na kaya iruan de tayo yung aya break kanga kapakala ko na ano kaya tan wata te break para yan ang kanya kapakan tawa kaya on papaya kaya aya tapang kanin straight to kiti tiya straight tayo kaya ay mga itakya kita break na kaya ta awa mga toka para yata ni masay kay ay ano kung tagi na ano kakala na namasin karine te te KPI
2: round of applause for the KPI students
1: sa mga darab smaya the SDA Youth and PATH Funders.
2: We now welcome the SDA Youth and PATH Funders.
3: Ang detay na tayo ang kanya. Ang mga tauro ang kanya rin minak. Ang karawan na tayo na maasin ka rin eh. Kaya na isra ang detay ayo. Di yan na roron di kinaki. Tiyaro ni Kaispong. Yan ang kinipes kiti SDA Youth and Pathfinders. May nga kapuro ang kanya kanga uwa. Kasi po uwa rin na rin ang detay ayo. Kanaro na pa kaparaw po rin. Ngayon, ang kapuro ang detay Youth ilan SDA Youth and Pathfinders, a light blue eta ke eta blue na ano? Dito yung kanya kanga ano kung kante mereki, akatom kanga sabuwa karawat te sekring kanga akatobibi makaitaran ni masin kapurein kaitaran ay te metaya irua te tapar eta kata kaya te berespens. Ating kanya may breaki imway yake. Ating kanya kay na kikakamakuri ay ang mga kaitaraya kanga kain tukuna sa katakayay na kutimekin ani mga kiri kagin kaitaraya kain titimerekin titayayo bukit na baka nakuha na yas right nang nakong kanya takayin tayayo kaya apinin po rin kaya kanga situkuna tira niya apinin tiyay at pangkain koroy tiyay at pangkain mas ngayon nang nakuha na pe ay kanga yung kanga at tinitukuan na ano
1: wet day ya.
3: Ngayon, awa na kayo talang kanya ti main takaway, hindi nga tanda ka akin no kiki. Ngayon, iso ito kong tagi na kanan na ya, ay iso right kayo ti SDA Youth and Pathfinders. Ngayon, ay sa kayo rin kanya, tapin nakakanakuha pa na alaki, nakayo rin ti tayo. Ngayon, atalan niya, mga rimuyin niya king kanya, kaya bunilo yan na ba niya. Anga, aki agwari rin kayo king kanya, kaya.
1: Ano yung mga de SDA Youth kanya rin mga mas hindi na kwame Bath Finders.
2: As you can see, those in the blue uniform are the SDA Youth and those in the green and white uniform are the young Pathfinders.
3: Ay, ang doon ka para akin na kipun uwa rin na niya ti dinanin na youth ti SDA yung tatayayuki yung kanya kaya kira kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya kaya ayen dalna ka mas pakere ka kanga gwa ere kedik ka kanga to ti ti te bime wo gwa dikaga ti dik a roni yang kanya nakai ni manga kera kena gwa ere kema ye uniform kan ne me ina ina eta o e kirin nano ki ire ya ine sketch ni a apene na ven ka uni ya kanga rang pero nga kena beti te kain de de the best find is you a tauro yang kanya ni manga data kanwa ya mas to ya kanga ye yusa ke kawa ire kike Tano la yeye kanga ikawa yeye to tu wafuita bunte riziki ayengalme kiyaya yeye te pita bunte kati. Teme to angkai ni mene te nukon teme re ni kai tararo yeye stadium. Ay, a maasin kalne ki kanga ikawa yeye kanga kain to youth. A maasin kalne me ya break in mga kanga nukiri kakin mga paki na punti gata pari aman maas me yeye. Ako kaya ang kanyari ka, kito yaya yanga yana karoye ki. Awa ang mga kapaki, aya rin, aya yamasan, yun yung mga kainit ang kanyari ti kangati metan roi ti stadium ki. Aripun tapon roi ti stadium na kutakurong. Akay tarang kanyari, yun yung mga tauroy ang masra. Ay, tabi ang kain duro rin kira yung nakuhan ti stadium. Timan ang kanyari, sa wata tabi ka rin yung roi muaya ki. Ay, ay, ay, anak ko, yung strike, kain ti...
1: Sa ugoy,
3: strike ngayon, dito ay ayo, si, ay, tara na ba, di stadium, na ba, ay, dito ka yun, na suwi yake, anak ko, kung na ba, sun, sa nunuri, yun, tina ni mga asin tayo ka, anak ko, kanya yun, kanya yung mga asin, amas, awa ka to kay, ba, kangan, salut, okay, kangan, salut, awa, kaitara, pin, kaitara, roi, di, irwa, kiti stadium. Aya, elang yang anda kawin dan dorong cakap na te temasa yo, ata orang kami tapun te stadium nak utamai kan? Aya.
1: Kamu dapat lagi.
2: Thank you very much.
1: Aye, Mina. Satisfied the scouts. Kiribati Scouts Association.
2: We now have the Kiribati Scouts Association.
0: Kain the scouts ang kana masira kung tatay yun yata pen ano tara kaya yapreki nang ay karin ay gani araw ko ino kan tayo na ba ano ko yas
1: sa guli
0: ano ko yakarin ay gani de kung tayo na ba niya pen de salut tatawi de kaya yon na ba niya
2: gani. Thank you very much for scouts.
0: Aquele cara desse caos.
1: Passa, mano. I the girl counts.
0: Aí, ó, quem tá cá, isso, mano?
2: We now welcome the beautiful ladies from the girl guides.
0: Aí, the girl guide, que narakit, na te cá, isso, que é, na te mga masira, que é, que é, na po, one, na pente, stadium, na nga, yakarina, na pente, na koi, na, kahit stadium, na tayo, na pente, na te preki, preki, na kiri, basa, na pente, na pente, te kau kain jana ini mo buat yerain jadi oke ayah kesakai dia kami akan ada perintara
1: mungkin mungkin kesakai

Ayan ako muna. Kilibas, sorry, aso kiban. Menin na pero, kiban sa kamay ang kamera. Kiwanan na rin na rin kaya kinagir. Yay, kiban na kamanin. O, kiban na kayo na yan. Kaya niya, tayo na may yun. Kiban sa wani anak, kaya kay. At yun, may mga kaya, pakira kayo na kumuha. Ya, upuha kayo kanya. Wani anak, kaya may yun.

0: Ayaw, nangarira kang ganun ng mga taunoy, ng mga masig, gusto na akong may monte, the stadium. Gusto na akong dadayong ganun, tente, St. John Bosco.
1: St. John Bosco, Paris School.
2: Thank you very much, St. John Bosco, Paris School.
1: As a very smile, I will develop you to Redditch Primary School.
2: We will now welcome another primary school from Beso, Tamanoko Red Beach Primary School.
0: Ay, Tamanoko Primary School, ano naman ang tauro ay lindak yung kanyan ako na panungkan te na kumunti sa stadium, ano naman ang nga kaya ka rin again. Tayo, ang abo, dahil naman Beso ay ka awakip mo na tayo. Okay? Timakin.
1: Ako ka na hindi, kakaya naman ito din yung tao, ako ka mga kawal, kaya ano ko.
0: Ikaw na 'yung

0: Jadi
1: ayo kita tara ray di stadium tayo, okay? Ay nakulatan kan ni ay kibuno ko ora. Ay nga, enay na ko yung kapatid ang tiyaka. Nakatesto ka. Ay nga. Ay nga.
0: So, oh, wait.
1: So, dapat ka para yan ako yung tatik. Ay nga, ako ka para yan. Katokayo na suya. Ang tawarang kanya ni mga mas. No, kini ka.
2: Thank you very much.
1: Nasalad ako lang
2: why. Pagin pahitik.
1: Enay nga mas, ganun na kita akin pahitik. Ito, rin kanya rin. May napon yan pahitik. Are derurubyo primary school ay kere kaage bayrengi detayayo kaya sana pe kanwan wan ay mga tawroy kere ka detayayo te derurubyo
0: primary school ay sana sa bayrengi detayayo kaage bayrengi primary school
1: ay ya tabi nenta katawroy kaya hindi derurubyo aki kaya sa tabi nga te ugir ka akin te takin na bayrik ay ya ay anak ko na te ay ya katawroy
0: ay ya
2: Durubar Primary School.
1: Next, we have another primary school from Bairigi, Durubar Primary School. Ayah, tapi kalau di bawah sedikit lagi, kalau jangan tapi kalau yang kaya, itu stadium, okay? Ayaw man lang, kangan, kikiri ka kiti, may siya, tita may siki, ay asa na kiri ka kita pewa na ide. Pero na kime. Ay, araw ko rin kayo metan ti stadium, eto yung yabrek, yung metay, yatan tawag yabrek, ay, ako nga, ko rin sa kairi ki, tamani. Ay, akit-akit-akit, yan ako, uwi, karakuha kayo na yasa kairi ki.

0: Makanya ya pun kama ya pun sepamun yang apung kia ngaya kama ya pun kura-kura ti temerurung kia pun sepamin dua iwan tetai ya yo kia bikin am dongorongong kia aku ngurai dari kinti uti meton dorong ini dan narakan aku panah mewa
1: ayo pasi kata aku semaya ayo hibina atau nama primary school may tell her again.
0: Ah, ya, berarti the primary. Ya,
2: berarti. Your Excellencies, distinguished guests, and to those of us here today, we are now making our way to Jaralege, and we have a Belnamo Primary School.
0: Naya, begini, am dongolong oke. Sate primary kita nama mandinan yang pai lagi pasti buat the primary yang pai lagi. Ah, yang kanye sarpuru kau itu ada lagi ke? Naya, tapi nih gua akhirnya kira kiri kita kawan te tarat ini nol mebeso ke saru kau yang cerai lagi. Naya primary, ya, rana kita apa? Yang nama primary school. Naya kapuroi, naya naya na aroro. Ayo pun nana kapuroi teriri ayo ke? Permintaan nana kapuroi, naya naya na teroro nano. Awak para nih yang detaya yang te teburu. Awa mena peya sa wabre kin tetaye yu hari mena yu kita dikia tam mas tetaye yu wana peya dai mas kai tere ye ha as ya na kwaja kaya ya kare na tetaye yu ke me kana na ke bun kura na te ta kauringi buke tere ke ai ya
1: sa po ye sa we sa we
0: kai si tetaye ka ha ya ki ya ki ka pena tetaye yu tarani ya sa na pena shwait ai ya. Ayah, tuntan dari kita manual ya, soi nang tiapin. Ayah, alang akadin anda betian?
1: Awe.
0: Ayah, ayah sana aku tiangki. Alang atang anda beti, kelas beni bukin ti, kelatan ti, mga tawaran kami, nesna kwa iyo, okay? Ah, narin aku tayo, okay? Kasi tawaran ke berapa?
2: Thank you very much to the very handsome and beautiful students of Belnamo Primary School.
0: Kaya sa teteriri may chareri ka Belnamo Primary School.
1: Today you sa kuri usmaya te pani manika primary school na ipani yata.
3: Kaya te pani manika primary school kanda
2: na. We will now welcome the students of the pani manika primary school from Pandayabe.
3: Kaya tapa naman ng primary school na kaya kaya natin ako mo pa na tawuran na pandang ay karin again na yakapuro yun ay charans at may na ina yai ayakaw wak na pero na puro yun pa yai kaya may asok sa may na ina yai para yun ang kanang na pero na patin to kayo yai kaya pag ina katara yun ang pamante tiri ng kaya pon tapen kabubue na tayo yun kaya tapen yapon yapakar kita yai. Ayan, yan ako, yeah, it's right. Pusi, paray, ang mga kasuan ako na rin ang mga tao.
1: Asa, paray, that's right.
3: Ayan, paray, gina pa niya, was sa may mo, ano, panama ko na yaran na yaririt, paano man ka primary school, o tamayin, te, man ka nitirang laki. Ano nga, man ko ka kiti, te para, kaya ko ka kinakunin na na. Ano, ati, yung kayo, muwanta kayo naman. Eh, yaya sa kahirin ni Jane yan, ito yung mga yan, wala ito pinikasya para at anakay tara mo, kaya tara yung iruwa, inakon te stadium, akatan kayo, inakay tara te stadium, matayin tiririni kayo, yaya ay akanuan na anak-anak ko na pa kayo, sina mamata ko itong tamat, eh, buta rin nga. Agi nang pasenta uroy na kang manage yay te tapacha de tawara takaro yay me ano mga manko ka kiri ha ayya de ay amang upo ka ganun para mga kaitara mo te ay sakay di at tayo na ay yan ako tibay may anak ko na anak ko na ito ganyan yung masaya kata ay yan ito kita
1: sakay na ito pasi
3: ayan eh mga tauro yung ano para yung mga kaya sa naman yung ano aray kila yung pun iya
1: sakay na ito para mga ito para mga ito para.
2: Thank you very much to the very beautiful and handsome students of Tipan Manaka Primary School. Confessing Dava.
3: Ane masih nusina bawa nak tanya tu bahan mana kaki? Menitran di stadium Mayor ni nak kita macam Y muy langan desde
1: Pasa Kurings Maya to War Memorial Primary School, Nate Kilgore.
3: Sarwara may bigyan
2: ng welcome the students of the War Memorial Primary School.
3: Dito ni bigyan ng the War Memorial Primary School na yung proyekto na wasan at kapurekin kiri pa sa proyekto na Amerika kaya ang takara yung puro ay proyekto kiri pa sa napan ni Irimo demuan na yaya yaray na na itakate yan tapo na kaya na yun na pati kunay yan kaya ti arang inti may tapon ti stage yung nang naro aki tapen kira kaya sa tapo yun ti tapo na pani tapo na ana ana kataka kito ti chairin na ni na
2: pasalit
3: Ngayon.

0: Kayo
1: mo na iyakatan kang ano yan. Kaya tang ayaw, okay? Awa sabi ng mga sila kang ganda. Ito ko buwan, te. Takay naman. Hindi mo buray kinikinibas. Hindi mo yung aking ganda. Hindi mo yung ganda ka na awot natin. Buray kinikinibas. Ano yung

0: ay kinikilabas. Ay, atin kay imuha. May yakapura yan ay buru, ay may inay na. Para yan ay may inay na na to. Ako, yakawaro ro, ay may inay na na. Ay, socks kaya. Ay, atin kay imuha. Ano na lang po? Ay, yan ay atin.
1: Pag-alabas mo na po, nakari. I swear.
0: Ayo ngayon na.
1: Ang ayon na naman ako na patuloy yung titles pa nga pati mga ano mo.
0: Ay, kanako ko kiti tapos tuloy.
1: Ay,
0: kanako ko kiti tapos tuloy ang kaira kay Makaina. Baka nang mukha na hindi nila tao. Eh, nga ako ngayon. Asok ko yagin. Kaya para ya.
1: So, dahil, let's go.
0: Padalet match. Akin no, brother, na kaya pare po niya ay katangtangan niya
1: hindi. Match.
0: Ay ay, oh, kanya marang mga kay kay.
1: Padalet match.
0: Ay.
1: Sino match?
0: Eh, rawat din niya match ay. Mga tisero match na under eh. Niya Korea tiyan. Tatamin di temrundon, okay? Oh, tapi atau pay, oh, ada yang kayak siya, siya,
1: siya.
0: Emang kamu nanti nama yang lain?
1: Kamu, siapa nama kamu? Kamu
0: kira orang
2: strengthen me.

0: ngayon ay inangot eh, di ba sila po sila ko? Ayan, this boy mga chan, eh. Kaya nga, dito ko lang, salito po rin at dito po.
1: Thank you very much to the students of Bobo Memorial Primary School for the very entertaining performance.
0: Ay, ako niya kasi na ko, tayong buwa memorial game, ay ang
2: kanuan eh. Ang kanuan, ang kanuan, ang kanuan, ang kanuan, ang sa Tawray, ng Kabusbari, ni Wina, di Kennebell West Primary School. May di Kennebell.
0: Ay, sabunti na
1: naman ba kayo sa mga. Another primary school from Kennebell, known as Kennebell West Primary School.
0: Kennebell West.
1: Located on Western Kennebell.
0: Kennebell West Primary School eh ako may monte stadium da yo man a break ay may nine na pro ma ay ka puro ina pene kang ti ay na kang ay ipurin
2: roy
0: na sira roy para para ante kang ti sibu ta ke ti sibu ta buru kara o yang kan ti ti dia ne kang ay puro taiman ti may nine na ke kang ti puro taiman ti may nine na o nakikimana ng kanne ay buru ay yakataraki ay may nai na tayin na may koron ay yakawairak ng kanne buru ay describe ay wawa ane may nai na pwede kake may nai kin ay yakawairak o yun na ba ay yatara may skonan nori ay may nukan na yaray niki tambali at tayin na pa ay ako korong kanne yakapuray papayin yan tapay tapay na may yan niki pas may paray ay buru ya tanda yun na pang kanda kanaponira na pa ay purain kata yu may yakapuroy ni puru para ni na pa may na ina wata na pa te purekin ni kiripas wawa ya purekin ni kiripas ta yu wasa tanda yun na ka te interire ng kanda ikay te puna purekin interire wasa may muan ay yaray ni ke naran na rin te may na ina te tame te puti ay te rate aran kan netirire ya yone emakuru yonte te proyek ay nako te anas
2: ladies and gentlemen Kennebell West Primary School ayo yeah enakana ko na march ni karinarin the wait is over and the stage is set
3: stand straight the right

0: kam kura-kura yung kinte na sa ligilibes. Kam ka baka narataw tiya ka? O, sinipuan tiya tuwa, yung kini kura-kura ni.
1: Ti me tuwan, nanuman.

0: Ana, Puente.
1: Y señores,
0: ¿qué? Sandra y Ajanoa, a través de
2: Río.
0: Río
2: Ladies and gentlemen, as we can all see, TikTok has had a very big influence on our parade contingent.
1: Today you sa great mga busbaya Trili Arimina tapon the money of a primary school.
2: We will now welcome the last primary school from Bikinibyo, tapon the money of a primary school.
3: Ayaw yung kanda, tirinig na ba, may bigin na ba, tapon naman na ba, primary school, ano yung mga tapo yung kanda, mga sarag na ba, para yung nakaya na Buwanta Stadium, na ano ba, nakarinig eh, may nakanoon na tayo, kaya ka po rin, yan eh, green, kangay green, may nine na ito, yan na ba, para yan eh, may nine na, may yakawan na doro, socks na ba, may nine na, nakapin niya, kaya ikay, kaya ka na, kung ano, kung ano, kung ano, kung ano, kaya kana amin ay patamin ti ipuraya kayo. O, ima ko na itapon naman na primary school. Aim for the best. Okay? Ano, tingkan na roi muwante kayo naman parang ang yakarin eh. Ayan, sa mga mata ko ba, tira na kanwa tapon naman na pangatay ayo, okay? Aya, ni a kain ata mo aroy kan dapat kain tara aroy rua. Aya kaga kabawa ya tuto na kagan karene ya ni karika te bere na bere ya para la kira ka kain buk pay. Ni kira kan na kana man. Ke ani ata pe ngan ni kaya kaya si aroy. Ah, ana tapi ni kaya si aroy kan pa anang tauroy ni kana ko ya kana tap ya kana ron te kadin ento tayo. Ya kaya din kami tayo mas siro yaya tanday yaya kana wanan na kana may yakuya at yaya may yakuya ang kano yaya yaya ayata niya kaya kana kong kano iba kina kaya yaya ate ay kaya yaya buta te para te kamay na ko takarin eh kanga saluto amang ko kaparay eh amang kapakay pa yan ako narikiya amang kakay tarang kano te kamay. Ang mga kasi yan ang kamana na kunin na iyan ang amuan maing may ay kaya na kunin itira na kunin itira na ayaray na na may ibot ano eh kaya kasi yan yung kaya tayo ayaray yan ako yan ang mga ako ya mas

0: Ayan, iyaya ka rin na niya. Karoya ka nga, akaita na nga at stadium, o tapin, na nga, ano ito ka, te, tayo na, te, yon na maya kayo, pa, nang tauroy, awak, atawi marangay, atawi marangay, marangay, ayaka ka po roy, kain, te, tiriri, ayo, te, roro na, ano, o, may na, ina, ita. Ano ba 'di gibo ko raw?
1: Oh, tawag.
0: Karine na ko mo.
2: Thank you very much.
0: Ayun niya, kaya mga kasi yang kanda na ko ni niya ayarin na niya mo banang na iyay. Ay ano kaya kamukur kaya pa tayo na yasa ay kano ayo ng mga tauran kanya ng mga maying may muante.
2: Thank you very much to the very beautiful and very handsome students of MAGVS and thank you as well to your handsome teacher for his support. Ladies and gentlemen, we have now arrived to the teenagers. Please, I would like to welcome the students of Beso Town Council Junior Secondary School.
3: Asa apela saupo BDC 36.
4: Ah, kwa wakisa, kaya tao tati tuwataraban na nariposi bukin te tukin te ayakano at yanan primary school, ariasan doro kong tukin ang titayayo. Ah, sa mga main kanya na konti kiliriya kay yaw na kaya kangayo, yari kay tinan primary, yari aranan kanya ba tinan junior secondary schools. Kaya sa wanan kanya men, may piso na men. Ah, yung kanya pun BTC, GSS, may yakapuroy. Ari may na ina, ah, ilay gray nano. Titayayo, para niya na ben na kangay, gray, kaya kangay white gray. May ata nang tawroy na bang kanin ka na ko kaya kanon niya. Ay kanon ay bukin niya kanin. May ya. Umen na bang kanin tantaw at itabureyakin tayo yu. Awating kanin ni imuan na yarayin kain muwa. Tantaw at itabureyakin. Tatay yung kanin. Tirayin na rin may muwari. Yakaturubo ang kanin. Kain aki. O kay may buki. Pusi buwa yarayin tatay yu. Atay may bukin kanin. Kitukurakin. Tirayin na rin may buki. May nang nakunapin ang kanin. Kibu na kuwara ang tatay yu.
3: Iya,
4: kaya ini apa kaya ini yang kita buat orang ke? Iya, karena tapi kita iya, iya. Ah, karena iya itu utara di. Benar tak? Kita angin cawat atau iya ingat ni karena to aru tak kita angin cawat tak? Kita karena iya itu utara di meme. Ni anak pun kata anak yang kapan entah meru lagi? Iya.
3: Teaching
4: I
3: know all things through Christ.

ngin ako nitay imuan terain. Uwa ya rain, eh, pati tiyay ka na may mo, iya ka na may buki. Ay, ay, ay. Ay, papa, basta. Hindi mo pa basta. Ito sa kayo.

0: adelante.
1: As you can see, not only the young generation are up to today, but also the women of RIT are very up to date with our TikTok trends. Kambes na mga ainen, taytan ainen, libes nende kayo si.
2: Sabuyeri.
0: Ay yare yare.
2: Kita yung gani as nandaloy gusto maya. Daily at the Kilba School. Kamarata po, Sandoran Busmaya, ni Moms Uprising.
1: Yes, Your Excellencies, distinguished guests, they look very young. We would like to welcome the very gorgeous and the very fit ladies of ni Moms Uprising.
0: Ay ito, ito kung bukana kang ngat, kung bukana marurong ito ya, ay niya na kang ngat, si na gig, kita moms, na lang tapi ang kanda na mga mas, nako mua, nako matan na pata
2: sa mga. Kaya para po rin, ay mong takaburin ako na kayo mga ni Moms Uprising, na kang ngay, kung isa po ito, na may brag na rin po kami.
0: Ayare mas lagi hindi the moms kaya nakan kawer kaya naray the moms ane ata pa mamas lagi kaya nako mo
2: abot ko na na bukina pa TTV stalo ba tito buita bundiri kaya stata na kami tay ay ay apur buira tete
0: na yung apur ay ane
2: yano mo sabay ni moms surprising pa yung buira.
0: Pero ya tayo sa pen, kang
2: ay

0: Sulu. Asap sa mga nga rogo mo niya, sabay, sabay, sabay.
1: Ay, sa ako nga nga dere, asan to, kabiliya na preschool, okay? Ama, dere na nga.
2: Yes, yes, St. Gabriel, or Santo Kabiliya preschool.
1: Ay, kaburang nga na tayo na preschool ay yun, imay na ina. Eh, takayaw raw na nagati.
0: Ay, ay, ay, sa huwag, sa huwag.
1: Iga, tara na eh. Iro ko na bento kinagi. Sana ka namasan ka rin ito. Santo Kapiliera preschool. Iga, iga.

0: na ito kung mga tirangkan na iyak ano, ayan, ano lang ka na po. Ngayon, yes, asan ni kanako, kanako, ano daw, kini pa sa rito ba, ultroy, tapon mo, kaya siyang kanin, tauroy ng mga bus, kita na mo, takay naman.
1: Thank you very much to the students and teachers of Corobu SDA Grammar Preschool. Round of applause, please.
0: Ayan, ito, nababas. Gusto na ko, tayo kayo, yun na ba ka na mga tauroy, mga kira-kira na pwede ako. Ibang na pa, yakan din again, ito, ito, please ko na ka, may bukay yun. Yan kayo, yakan ako rin kayo, may siyang kanay kayo. Ito, may sa STA, mga please ko kayo, ba nang koro sila dito kayo. Ayan po, nakan, kaya naman po, at yun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, ayun ka na kanay mo ng ganda, sumunan mo rin ka. At ang awin, hindi tayo mo kayo ang ganda, hindi tayo.
1: Your Excellencies, ladies and gentlemen, we would now like to welcome another SDU preschool.
0: Ayun,
1: Bikinibaw preschool.
0: SDU, Bikinibaw preschool, ayun, okay? Yan ka na ko, may siya. Yan ka buro, yan buro, may naina. Pureki ane may nai na bandro ke korupsian ane makoriya ISD bikin ke ubrisku ayah tanere ya kada terima nai kan neke ay kata kai dia te kai may ya kapuro ya te bata wen puru may ya neng kasi yang kan nekai tera stadium. Esa, ano ko yung kanin? Akanak ko na ba di? Ano pa yung kinapas? Ito lang yung kinapas na po mo.
1: O, ang best na ba? Ate, STU, Bikinibaw Preschool. Ayokam lang po doon na yun, on po doon naman. Thank you very much to the students and the teachers of SDA Bikinibaw Preschool. Next, we have another SDA Preschool from Ande. Ande SDA Preschool. Oh, Salboya, Salboya, round of applause, please.
0: Kaya ba natin na ba di? PSTA, the preschool na yakin ka na iyo. Kaya ka puro yun yan. Kaya puro ro na ano. Itang ka na niya. Puro ulay. Na para yan na may nai na.

0: sa mga tawaran na ni kami pasirawan kini kina Dairy.
1: Yan ang wayas, right? Kind of preschool, ayo.

0: Yugoslavia, Peon, Tiberistin, Sierra Leonegi, and the Republic of Nairo, His Excellency David Adeang.
1: Hindi tayo yung kanis ng mga tauroy ng kanta ni nga ti mas na kunin po ang presidens na oro David Adeang ariya isang kanin tukari kaya nang tukari ang tayo yu ang tauroy na tan nagkirikach ang kaya king kanin ti presidens may na oro may anawso na kunin po atan daw di stadium tayo yu. Ayan na pa kayo na nasi, mag-aaroon na na pang kanin tayo yu. At auroon na pang kanin ni Nukirikach. Himuin to kinti kanuan ti
0: pinapagod na tayo. Today yung kanin, as kanin nga natawag, bispaya kong tisamos eritrata orabo tesiro sebelota.
1: Ah, dito na pa yung kanin.
0: Orabo tesiro mati sebelota.
1: Kaya yung kanina yung mga kakakiti yung sama seriya tangatan na pinagawa na ke ano po ti Tesiro Mete Sibirota ngayon ako na bang kanya po yung ti sama sa iyo natan na pero ito stadium wala na pang kanin to kariyan dito ay iyo
0: po yung sa way sa way.
1: Ay po si inamendikin kani iruway ka rin kaya na tauroy na pan kakakin ni Pio
0: yun at ayun kani sa mga tauroy Musmaya Brown Aray Kamisyon ng Australian Van Kirkus His Excellency Mark Stephen Fox.
1: Ay at tauroy na pan kani na Bruce Brown di Aray Kamisyon ng Australian Van Kirkus ay po sinapang kan ng kayo natang di the stadium eh ang mga tauroy na pento ka rin tatayayo
2: the Australian High Commissioner to Kinibes His Excellency Mark Stephen Fox will now be escorted to his vehicle.
1: Ay arwa na pang kanit eh nakamis na nilusaran na yun
0: sa
1: mga bayan sa mga tatayayin kaya ginabayin ti timan at protocol officer. Kaya nagpiyon ang mga tauroyin kanin na kilikahakin na pati. Kaya kami sa
0: iyo. Mga tauroyin bismaya taon anay kami sa New Zealand na kong kilibes may kain na pana His Excellency Pati Chauto Ngangaw and Mrs. Ngangaw.
1: Awan kanin mga tauroyin ti piyon na pati anay kami sa na Nusin ng akong kilipas na pake, ako na liya sa nangyay at yung sitya din ba yan o tiya po. Ibigin na ba, o kinakakin na napan yan o hindi. Tatawan ko na ba yung di song ra.
0: Asa, wala
1: na kukula, wala kami sinaka, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala,
2: wala,
1: wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, wala, ay, eh, para mo ang kanya ni Kiyo, kinikahakin na pang kahit eh. Kaya kami sa'yo, buta yun.
0: Buta yun! O, sa mga tawag, Guzmay, Akron, Arigua, Akarinik, the Shashin Affair of the Embassy of the People's Republic of China, Mr. Chow Chen.
1: Ah, ano na pang kanya na sa tiit eh, sa'yo na nakon kilipas, Mr. Chow Chen. Kaya tawag na pang kanya. Kaya na,
0: ah, sa
1: buta yun.
2: The Chargé d'Affaires of the Embassy of the People's Republic of China, Mr. Zhao Jian, is now escorted to his vehicle.
0: The Chargé d'Affaires of the Embassy of Japan, Mr. Ikeda Irozuku.
1: Na naman ito na iroon kilibes at ito na nasa tayo na basta kaya na kung kilibes
2: transported to this vehicle.
1: Ngayon ka lang naroro-kuroin ito kinakanoan ti tibu kami royo kay yan ni takapin ni royo ni makuroki kakakiye iruwa ilo
0: tibu kami royo
1: ilo tibu kami royo
0: ismaya tawanda bera iruwa kalinyak ala po disabar mo yung kabuga buta kin nagal tipitibige ma kaya na ta is excellency Baron Imabisi Wanga and Mrs. Wanga
2: the secretary general of the Pacific Islands Forum and his spouse His Excellency Baron de Valesi Wanga and Mrs. Wanga are now escorted
1: to the PIF. Are you talking about the
0: issue? Wait,
2: please, for our SG and his wife.
1: Na kwa wote sa mga kaya pung guro kung tukin na kanoan ti ti tinapon ako yu kanta nga pa ko sa naben ti meto ang guro ni Raki may muna ni Karukwa
0: sa mga kaya kung nire ang besinder o ginagin sa
1: mga kanta kinang tukin ni
0: ay
1: ba na yung hapirahin kami sa tukin kanoan na Lepo na po, ibukin na nakapi may suwan di rin inoamit ang kawring apere akilipas. Nakapi may suwan di rin kawring apere akilipas. Adi asan do kontakin na roing. Thank you, mga nakaarang ay na nakarokuwa. Sa watak na konti tawa na way, okay? Sa pang kaito, mga nakasasan, tayo ito ang roro ni pan, kakaroro ko, ingan nun, takana pala, ang leo. Di kaya rin sinikay, agi asan na pan, tayo ito ang kakanakuroan, kakapupunga, kalam na ka, kanako pala, ang leo, way, tuwa na takiti. May tuwa, tito, boloso, ang nakimayarita. Ay pun tani na lang ti nga po nga na ko ni karakwa ti tatawano ay yo tuwa tara mo ni pitaki ay ngayon ni may mo ni katiray kung ara parking ko ti kilipas ako sanday sira may yung makin na kororo tiyo nang dahil na merawa kisingan ko na pera tapay kakakokoro kan nati kiroin na nang nangi kaurin na pene kamu akin minti tayo ay tikiroin kami may kani o sana pene tikiroin din na nang nakapi may suwan diriki ni kaurin apere tangin na kirora kilipas kan nati kiroin ka pene Tapi awal itu, oh, tetap semua. Aku di kota studio.